Jeesus rautava, Jeesi rautava, me pata. Jamne alabe, ne baie, jane krova, krova, juru, tesina, me, samde, ba, shira, tabi, ama, sembe. Samde, shila, sovata, sumi, jeje, mushi, so, dosa, sisre, china, ya, yane, nashi, krova, jam. Tena, tabla, ke baie, tabi, sundu, mandina, dosa, jangbe, atangme, Chedra Chashena Chinsa Paru Chinjota Duwashita Chami Shoteva Sumta Lapa Sum Tungpa Nyingji Sungji Jibu Samji Lamla Lau Chinsu Supa Nam Sungji Sunam Zochi Solap Samten Shira Nam Nyingji Yeshi Choni Arabduka Chunju Jini Nikaya Samchuru Tape Chosuja La tamche a tong me jia tong pa ngun tu a man juru pa Mi tong zang la si ni ni lan te che tu a se juru pa Thar mi niya wa e chin bin ju Di na kira na lan te na dik pa cha si ya ta nen zem Nge wa cha si ya ta nen ju Di si sam te a si rab ni ta mi sun ju Kum la ba ma sam te ji ni sim ni xin si rab ji ni kwe sa che Shin

kozu yin ngane juru changbe kozu de po warden che la sheba ning la chung shen re ge po chue da we po da chune ne yin lo nang do ma sha war da we ka ji re ma du shi chue da sim ni de ne ne ne lo ngon do ma juru na yun de che do ma su ji nawa de me ya ma to to to ne ne ji ji ji le ma tu wa te me to nge ma chi ji du ju den ju tam je la jang bang an du ma ju ru wa te me chu xie ma chi ji ran du ti wa xian de ne gu sum xian du me zhu wa suo dan chu ji ma chi ji xian la pian na suo du ru xin ran du ti wa ma ju ba chang si men yi nu ma si ri ji Mesi ye,